Gade, kon ti kalme mizik la, mesye. Kon ti kalme mizik la, desen tou biti. Gade, bal mou tron bagay. Yo relem New York, yo dim kon sa, se pa live nap jwe. Mesye, stereo, kon ti moute tou biti, kon ti moute. Bal mou tron bagay, pou ka wese live. Gade, gade, bal kon ron bagay, gade kon nou yo ka wè basis la. Ouè, gade, gade, anjou sa bala ave yo. Eba nou pare la mwe Gade sa bo kwa yi

Chita, ak sove mwen Jerusalem. Non, non, pa di mayen. Pou mwen se yon chanjman de vi. Mè bon die, mna rele mwen. Mna moun isi, mna moun isi. Mna moun isi.